0: gabine pajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi juge ci talibi jëm ci pencum daru marnan wa cabine pajum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokkol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu na liggey lum ci meuna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yeslen 5 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
2: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
3: Benno FM 106.0
4: Yow ya di ki ko am
5: sagul sagul
4: ki le di keur ndam
5: sagul way sagunga Sen animation takusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio Benno FM 106.0 al khamis ak dimanche bu nek 17h japp 18h30 gën ci and ak soxna awasar di sen mbokk di sen xarit fasiyene leena beggal ci khasside cheikhul khadimi ak zikrullah ak mbinum mag ñu bax ñi gën mëna joko ak mom ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 88 628 1902 sen animation takusani bawol di am fi ci radio Benno FM ñu seen len ci bigal seen xol di feex ba dugg peex emission takusani bawal ak soxna awasar lepp lu ngeen yitti wo ci walum animation jëm ci khasside zikrullah mbinum mag ñu bax ñi fi rek ngeen koy amé al khamis bu nek ak dimanche 17h japp 18h30 ci animation takusani bawal seen xol di feex ba dugg peex.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalou serigne muntakha mbake bassirou khalif general des mourid mbokki tiante annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbake ak fep ci bir rewmi rendi nak mbokki japp nan ko nak alhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba madiana maria bes bi nak amnañ ci parrain modi kan serigne moustapha gueye sam akit kan bay moustapha wad ci marché mam binta ñu fassiyene ko nak amal niñ ko baxo di defi and ci nak ak mbollem membre yep kep ko box kurel gi dal jelo koy fatali ñu fassiyene ko amal ci programme bu am solo xey jang alcorane karim ñun yendo khasside amalit ay bernde waye timit goudi gi ñu fassiyene ko weyel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko timit mbollem jangkat yep ci touba fatou ñu sken bay ñu siñen bes ba ngok bu ngeen ci bëgge nak ay renseignement man ngeen wote 118 544 117 117
1: jeri ngeen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yeengu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yeengu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sofala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti lu ma bëgga leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nasi buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jek bu guddi may yew ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbake ma dem ci mom mu fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu nima doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko am samp daara fi ci Samu Serigne Barakhoure ja daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loja am na ñoo xane xawon na leen ay yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñoom seen seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu seen daara mu dama ba dafa téméri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñu wax yasbul khulub ma dem sampa fa daara yobba fa juroom fukk dama bi nga xewé ne dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliou Mbake ñi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom mi neegal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne la ko Serigne Saliou waxe ma and ak Serigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Serigne Bachirou Mbake mo Aladji Fallou Mbake dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa Serigne Touba man jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dara xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom mané su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran yi suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tombak yi pétaw dédét waaw so ma joxé la wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo wax xé jox la ko ba tié ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya nga diké ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man la ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am bet wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëru wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana safar mbir ma waye suma dawe ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñu moko dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñu ñu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diwam fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouré je are kaddu gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax seigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina la ko ne sarax na waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma door na bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay liñ mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wi metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sala ba nga ma wéxal gu ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew ne ma lolay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lolay yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow ya ngi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man man dégg na man na ñaan waye ab jinni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jinni bobé wala jëwé té yoy wala lu mëna man ñaané na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërsek mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci yalla laal wax deug yalla tegguma ci yalla de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nañu ko gëmatu da ngay gis ko xane day ñew daal di melé man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaara da am luñu ma def xalal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofay joggé waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tam yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mu wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am ñoo xamne dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun walon da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñoo ñukkal ma dama am mala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaaral waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni ni la fa nga bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga lay jige bobe na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaji bara mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna saamu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur babakar lay daara alquran ji fa lay wacc rek seugur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bëgg xamé do adam mo ko djéma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamni si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wa ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale go ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu nekk di walla mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di wañaram yu yagu lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xat ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye na di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dama am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccile ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yep baraka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are cadre gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jef
3: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: mbokki yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
5: yow ya di ki ko am
6: sagul
5: ki le di keur ndam
6: sagul way sagunga
7: sen animation takusani bawol di animation bu am solo bu am fi ci radio benno fm 106.0 al khamis ak dimas bu nek 17h japp 18h30 ngeen ci and ak soxna awassar di sen mbok di sen xarit fasiyene leena begal ci khaside cheikhul khadimi ak zikrullah ak mbinum mag ñu bax ñi ngeen meuna joko ak mom ci numéro de téléphone bi ci 88 628 1902 sen animation takusani bawol di am fi ci radio benno fm ñu fassiyene len ci bigal sen xol di feex ba dug peex emission takusani bawal ak soxna awassar lepp lu ngeen yitti wo ci walum animation jëm ci khasida zikrullah mbindum mag ñu bax ñi fi rek ngeen koy amé alxemes bu nek ak dimanche 17h japp 18h30 ci animation takusani bawal sen xol di feex

kër gi kuma fi fekk ku ko fi fekka ma ñaanal ñepp jamm sa su ne comme niñ koy defé ndax jamm gën jama acca personnel bi yépp ma leen di jox seen waccu way wa kër benno fm mena ko daño benno bari fm comme niñ koy waxé sa su ne wax deug yalla yalla yalla samal ma leen dal di leen a dal di kawé radio bi bam kawé kawé dal di koy yok mom radio bu sel bi radio bi ci digënté mbacké touba lañu koy wax xalwa jëm iliport ba dal di deggmal dekk bu sel bi acha elaj fal jam ci yow yalna jam sonal la acha mini nonu mo andak serigne ndjay magalu rey fofé ci dar salam nak ñu no soni no sala di may bay acha yalla baxna yalla nango yag fekke sa su ne rek ak mu jot di ñaanal ñi nga xamanteni bi fekke won nañ ko daw fekke wuñ ko ren sun borom dal di leni yeeram xare len aljana yi gëna kawé acha te xamne dara taxul lu sun borom yobul len lu rek matal fi ku ma dal da ngay dem ñu ñu fi dess fekke ko magal ko yalla nañ ko fekke waat na gën deewen ci barki cheikh khadim acca ma ziar yaay ziar bay ñaanal kulu yaay kulu bay ñaanal len guddu fa nak bir gi yaram acca ma ngi ñaanal bepp way jur yalla nga dund ba njabot gi yobul len makka ndaysan acca mi ngi nonu mu ngeen degge mo am na ñaamo mu ngeen xamne ndamali tok na borom señ ci daru salam yaay ni ha acca seen xarit seen soppe bu mag bi acca kulu ko nek fofé nak ci touba iliport ba jappal ne jamm ci yow rek la lay ñaanal yeen ak may bege ma len raw acca benno fm la radio bu mag bu gën bi acca radio bu sel bi radio bi ci dekk bu sel bi radio bi ci gaay sel yi kon mi ngi nonu jangeen ñep yalla yalla sambal ma len ci kanam tuti nuyo ba

0: aja comme ni ngeen defé sa suñu ziar ñepp bëggé ñepp ñaanal ñepp jamm akul ku ne ci dekk kam cheikh ahmadou bamba bi ndaysan aja ndaysan suñu muntakhab ci yal nakum suñu borom yagal lol ak mbollem jabatou cheikh ahmadou bamba gi non la koy ñaanalé jabatou cheikh ibrahima fall gi yépp ndaysan awasi na kulu ku nek fofé ja ñaari bay fall ak tablo ciab ak lako wër aja ñu ñu wajanatu mahwa aje sama gor alhaji mor ngom musel mi man ko ci ziar bu baakha bax diko ñaanal jamm guddu fan ci ziar awa yaay cheikh khadija guymba man koy contane bu baakha bax aje ak fu way meuna nek jappal ni sama kaddu gi yalla na fekkeli ci jamm rek la lay ñaanal regen jeuf ko lu ko ne fofé ci s2 joxna la sa waccu way rawati na sama baaje yalla yalla may ko guddu fa ne wir gi yaram way wa sonatel duma len faté sama papa ya nga fa ci minni te wa sen mang koy contane bu baakha bax waye ousmane beng sama papa la may ni contane ak personnel ba yépp fofé ci sonatel ba ni nek fi ci rom point bi may ni contane ne sa
1: chona gi ñu dëkke yor jama di wëri xër alnu wannu xewal ye
0: ajana dawal katu sare di ndaysan jam ci yeen way may mag leni ziar bu baakha bax ndaysan aja murtala joxal mako gaay yep ndaysan gawar baangi non ha aja lo dawal lek baax ndaysan ni ngeen dundé magal gi aja lepp teranga la ma sha Allah magal gi neexna valide na yalla nango yag fekk ndaysan aja mu melni dar salam def na namu dande ay wa kendo mam cheikh anta ji nganale gure gi ma sha Allah dal dinay mat seuk ma sha Allah tubaraka Allah yalla dal di indi jamuy ni xewal dal di ñuy sax daqal tanga bi kendo mam cheikh anta borom deureuma ngeeram acca mebbe acca kunu kuy soppe mam cheikh anta rek yappale takusan gi

ñaatal gi nak degg na serigne ñay da cey jël lu ëpp jamono ji rek bu len ko ko jappé nak waaw da jël lu ëpp dal mo doom ndem dañu magal normal xulo wuñu xexuñu yalla yalla samu len wa acca serigne ñay borom dar salam ak gawan lay bakku fofu de ana soppé serigne ñay nessane mam cheikh anta mbakki rek la doylo ñayen bi ndeysane acca liñu def ku gorewul mënu ko kay ndeysane magal nañ bam bari doole yalla suñu borom fayal ma len acca amna solo ku lu ku nek fofé ca dar salam ak gawan jappal ne tay takusan gi yeen kisi la ko nuyo acca ngeen def lu am solo acca ku mu neex na nga du ko mam cheikh anta mbakki kanko ke borom ngeureum tawfik bay dugal dugal

0: xamna ne kalam dem ben dal yeuram nako ñom ñu may rek lañuy woor lu yomb rek ay jaay taar yu mag lañuy ko am ndeke ku wéddi la ñu ci xogali ko di jaay mag na graw ay jaay yeen ñi tay yépp lu ma animé ci yeen la koy animé du ngeen ko defati man ngeen ni magal di folli dima folli han
1: alaji ibrahima ja cheikh antay ki tax ñu xam maqama ibrahima
0: alay fal ni ki te sama non la kay
1: jamar ji borom ngara
0: ndax te xaritu non sax non la
1: ko kay borom dara seetu bay ki man nitam ganam ga ca daru salam
0: ma wara na ba fi te niwu ma sax invité na la ci magal yalla xam na ko
1: mbay jugal
0: ay ñaaw na nak sama gaay est ce que ñu ñaaw

aja wa nga yene ci biir aji tinu ko nek fofu ci ataay ji nek jappale man la ci ziar bu baakha baax sama sang bi yow kunu ko xamne nan ko do ataay nga nek rek yaangi ci biir wa jelef non lañ mene nan ataay ndeesam wa daara

0: ay fufidi yaay mohammed ba ndeysan ziar na la bu baakha baax ziaré ma tandu mbek wa keur gi ak lu ko ne fufé ci gawa ndeysan ma lay contané ana so pay mam ziaré faatu ne ko boutique bi aje jadiful na len bu baakha baax ndeysan ma len ci contané fu way me nek ma lay jox sa waccu way ba ma seuk ndeysan di la ñaanal te di sakku ci yeen ñaan sa su ne ngeen di ñu ñaanal di ñaanal kër gi yow aje mi ngi non
1: chaal ba xam ta ci una
0: aje na so pe jere bi yi
1: chaal ba
0: aje ba tax na day woné ne rek magalam mom barikalla Salam bokou yay fali ndesane Ma sou zikrou la Sokhna sou mani ki kont

defal na ko mom garmi nyaay mi ngi fi ci gawana man ko contane bu baakha baakha ba ya def garmi yalla yalla sam la da di guddal sa fami no di ngi ba mo am di la yobbu mak ndaysan ya def garmi nyaay yalla yen bu oyof lol ñu ñaanal mo amel musud bayam ba aw fan lol lol lol musud ale mamam ba aw fan ati mi ngi nonu mo amel oseynou waye fatte mo papa yusuf ndaw sama dom ci ndeysane sama dom xol la ngoy contane bu wër wër

je sama ma gi soda soda fal ma ko contane ma nga ci Touba sa ma ko contane lu bari bari lay san soda fal aje fal yaara ma lay contane di la ñaanal dund ak wër rek waye si ni ñay ci Touba da ma tu wala ak koy contane bu baakha baax soxna si ni yaay taala la ma ko contane di bege yaayam yi atew ma na ay fatou ma ko jëñu ñu ñu sama chéri lay ate dundu len lu ngeen dundu deuy bëgg lek rek lañuy jëjë.

acha mi ngi nonu amna solo bu baakha bax contane na ci kep ko xamne jamono ji yaangi tewlu 106.0 radio bu mag bi ci digeunte mbake ak Touba acha dawati na wa Marcel Kassan ma leen di jox sen waccu wa sa sune di leen contane acha ko lu ko ne fofé ci Marcel Kassan xamna la sa waccu wa

sama doomu ndey la ma nga fufi ci Dakar yu sangal kama ku ñu ne fufi ci sangal kam keur ma sar ak la ko wër ci ana wa baye ma leni contania ak dalla ali ni contane bu wëre.

ci amna solo bu baakha baax ma don ko jox sama mbokk taxi man yep ndaysan wala kulu safor jappali jox na la ko lu beure beuri ndaysan yaangi ci bir jox na len ko ken du ñom jambar yoyule mo xam ñi nga xamanteni ñi ngi fi ci rompoy wala ñi ngi feneen ak feneen garage Dakar rek la ko wër a ci kulu ku ne fofé ci

aje seug mamor nak namu na la ndaysan mo nek fi ci keur gi ndaysan mang koy contane bu baakha ba mom du roube ken ndaysan wala tele rek da ngay japp ta aje ko alwali mananya yobani ay suñu ñay nak baxam ni suñu ngeureum nak lay lay la ngi gisee ñu may jappale technique rek ngeen ñu baye ak asilal man la rek mo dess lal man la rek tek ngeege na teje mo dess andil len ko suñu ñay mi mom no bu la dund no bu rek lay dund bak yonenti bi sa kenn du ko ray ki la bahna ay bis bu yore ay million est ce que yout ay million sa len ko gise ni am mercedes rein mok allah li fa dañuy yor waxay de ci kaw nit ñi

0: yalla xam nga dama xaw ko mbacke nga sante de waye en tout cas dal neena mbacke la fogg ni ñun nga sante neena mom mbacke mbacke ngay nuro loolu yalla du ko def na xam nga ñom bo xaritowé ak ñun deug leen def leen ci seeni xol yalla xam na ne ngay nuro ak ñom loolu la dal yow ay manam yabatu mam cheikh ante gi ne deug ati mbala ko yegge tay ji nak neena ma mbacke mbacke la ko tew
1: yaay rek ci bak sa
0: ni ni ndjay la sante ndjay
1: adrame adrame
0: ko ko fina de ne ko ndjay
1: alwadi man ndjay
0: ay sama xarit di nak bu fu doyar nak mun xam nga ni lijeenté serigne ndjay wi lijeenté
1: rek mi na
0: yo xam nga ni musul dum ko
1: mama ay dara
0: koor di la nek di lijeenté nan ay ni sama xarit bo nga may telu fu wéje sañ ci dar salam yi nga koy comprendre bu baakha ba mom mam jaara ndjay adam mam jaara ndjay sa xarit bi ndjay la sante ndjay

soxna Khadisa ril ma may ko mo mi ndaysan ma ni contane sa suñu sama dom yoyu sama dom xol lañ aja soxna Khadibi gel ne ko lu ko nek fu fe ci sanci dal salam ni sama koñ mom ndey mbay ma koy ziar wa ya wañaduma ko fatte sama cheri la yaangi ci bi

Kadja sama majji man koy contane mom soxna mbengey ndaysan mu bokko man be liyay man koy contane sama mako xol la ñaanal ko guddu fa nek wergi yaram mu dundu ba njabot gi yep na tol ak jam ndaysan ate man ko koy ñaanal mom yaay ju mat yaay la yaay ju bax ju uf ay njabotam son ci njabotam aja soxna mbengey lañu koy wax matijeey la bokkal nday ak bay way man mi la bokkal nday acha batay amna solo mbé djey ziar na la ci bu baax dox la sa waccu way mako xol la ziaral ma mati geey lu beuri beuri ndaysan acha sama maggi nak ma sha Allah dara ko ngadundu ba bayi menti cietal nga fekke lepp ñu lay yobbu makka dem jig la ndaysan ma sha Allah lepp lo liggey sun borom dal dila koy delu aye sama majji ki ne nga may sa yaay aye may nga may sa yaay dundum mo dundu duy mbaawa ala ko wax jeewi

0: Обтягаван, дюрек ведем. I am Jara Majesanti Dar Salaya, Dar Salamia. Om Santi Jambri Regle Top Dan. Hari tu sun jala mam jara.
1: Una bijara jayu.
0: Jai ne na begena.
1: Nye pula sa galua.
0: Ai so mai tu sa pop tem. Ne tur yau.
1: Ya Rasulillah ya
0: Mustafa. Awati fi ñu nan me eh kan mo nuy sirin ñi.
1: Dama ko wo.
0: Adu ko ba xaw mu ko di. Khalid binena du sanze benio lajone ma serigne ndjay lajone may la sa xatane

selma bama yanji ni lepp lu fi tar rek mom la ndey sa agar ni awa wax sa mbax way nak wañ ci sa mbax

acha wa tuba li por jël len jox walen ko li ko lu nek fofé ci li por ba aysan contane na len taxi man yi mo xam borom tek tek borom jakarta borom sare bi ay tu man sare tu fas sama papa yi sama yayi borom

assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalou serigne muntakha mbake basirou khalif general des mourid mbok yi tiant annuel gu mak bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbake ak fep ci bir rewmi rendi nak mbok yi japp nan ko nak alhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba mariana maria bes bi nak am nan ci parrain modi kan serigne moustapha geye sam akit kan bay moustapha wad ci marché mam binta ñu fassiyene ko nak amal ñun ko baxo di defi and ci nak ak mbollem membre yep kep ko box kurel gi dal jelo koy fatali ñu fassiyene ko amal ci programme bu am solo xey jang alcorane karim ñu non yendo khasside amalit ay bernde waye timit goudi gi ñu fassiyene ko weyel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko timit mbollem jangkat yep ci touba fatou ñu sken bay ñu siñen bes bango bu ngeen ci beugé nak ay renseignement man ngeen wote 118 544 117 117

0: C'est Benno FM 106.0.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimi ajma'in. Bok yiti bok talibey yi dana ba ñu sante yalla julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sante Maulana Cheikh Ahmad Al Khadim leen ñu ngi bax di leen ziyara. Di gën ci ñu yobé ziyara bi Cheikh Mudakhar Bashir di ñaan yalla gën ko yagalo te gën ko wiral. Ba di wéne li ngey Serigne Touba yalla def ma gëlé wax ñaan ko mom. Di ziyara bax nak Serigne Al Hadji Serigne Dam mi nga xamni moy khalifa Serigne Sam Mam Cheikh Ndaba Ngara Salam ak Gawan ci waccay yu magal yi comme ni ko Serigne Sabar mu Cheikh Chaine bu DTRN ak Daw
2: wax to yewo delu ci xel fu bi sebe war nga recc lol la raw ndax dootu ñuko dabat li ci kër nga fus ko yene baaxal sax ci yene am sa terex tay sax ëlëk par moy ni kan am solo sun borom gum teñe ci jamono ñu di xamal doom adama ne jamono lu ana am solo la kenn waru ci neenal ben seconde lu mu giñ ci jamono ne doom adama ngi ci carte ndax jamono jëm ba day gënno ci xel nit ci jamono ñu ané solo ñu wax ni ben yoon rek la ko nit di am te bu jexé jex mu sétti ci ñi ci nekk ci carte gi gaay ñi nga xamné gëm nañu gëna neen ngëm nepp gëm na rek bu ngëm di nangu dana yalla amna nangol ne mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam tonul sax ne ba ci ko beug jang ba wattu alquran tonul sax non tambali la ko sew ko xamne ben tambali gën ko soufé ni ko gën soufé ken konté ko muy tambali du dara ki gën ne yalla amna mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lum wax deug la sun nanguna kon iman lu ama am solo la dan ko waxtani ci bir mu tekki wa amina salihati ngëm rek bo fa yewé do ndax sun borom dafa santane ñu gëm dafa ne ñeen ñu gëm def leen nangam def leen nangam bayyi leen nangam kon wa amina salihati def ju baax ci la bok daan ko waxtane yamu ci def ju baax daf ko leral yok leral mu ne wat wasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr moy ni no dajale fi moy ni no fund fi moy ni no bëgg waxtane itam ñi gëm def def yu rafet ñu boole seen bopp boole seen xol dénkante def muñ ko do nit ngir ko mu def metti ngam ndax haqi wa tawafu bis sabr ko xam ëlëk

toy ñak ñu xexé ndax ñoom itam tégg bayima moy dënd ci ba ba mel ñek fandé nekk ba ba saali taxaw bu tinu amel ji fay donel moy la xuraat ak natu patna ngi waxtaan kon jass itibnes la nit ci wara nam ba mu ñaw li fa yene dara bañ ko raw da lolu mu ñu rek ko di fe da koy defé té nit mu la jang ndax kuy wagnii do tambalé ci fukk wala téme faaw nga tambalé ci ben ci li nga man moyef ci yow nga diko def saxal ko leg leg nga yok da ngay muddi ag fo xamné yoy yi doko yek ka do son waye bo né damay nek ba meuna def lu bari wala damay nek ba feex ta xam sheytaane ngok daf nan la ndaw nga nigal bay ma ko la wax né da nga nek ba da nga ma xam nga kan ni fi jégué kene nga da ngay nek ba man ñak nga da ngay nek ba am shaair bi dafa wax ki ndo tagg na tabiyu gën ci tabiyu ci doom adam amna ci nit la lahu himamun la muntaha li kibariha wa himmatuhu as-sughra ajallu min at-tahris amna ci te yo xamne mom ay citem yu mag ak yu ndaw yu mag yi amul fu mu yegg ni te yi gëna taw ci amé na mo gëna mag jamono yu ne day war doom adam ko am yu wara gannaayo ba dugg ci xare bi nga xamne mo dundam gi mu fa yene dund ci aduna ba mu jeex mu jall ay hakala non yi dafa bari bakkan sheytaane banex aduna kan ku ci nek taxaw jall fas na yene xagn ak taxe ak jamm ëlëf nga dugg ci ngëm gu dëgël taxlu moy waye fa sa bop nga xamne doom aduna du dara doom aduna ci nek ne ñaari malaika ko yew ci boom ki ku ci nek japp ci boom waxtu mu reey reey lo fi ci suuf xëc mu daanu waxtu mu torof lo wacce bopam ko ca kaw xëc mu jëm ko mu ñëw yëkati ko kon torof lu ak barik tuup kana ko tu bakkar yaa mel mu ko la am bakkar sallallahu alaihi wasallam neena di len jéggnu ma day benn bis dina ci jéggnu fukk témer yoon wax témer yoon rek waye ñu bëgg kën xamul ñu tollu mu bakkar ya fara nak la ma taqaddam lam ko ma ta'akhara kon ki gëna farlu gëna mëna watandiku moy sax warna fu mu tollu di jéggnu tu mo borom nak gëna nak fo xamne do lamu laaj la tara jam laaj lam na gam ci laaj la kett ngam ci laaj la sañ sañam bi laaj kenn mënu ko joxa te lu ci manki manki nga da ngay ciat na bu kilifa bu mag indi gëna fonk bu togo fi rek da fa fay dal rob ko rek do ci pass ci rob ko te day mëna am da droit da ngay sna bon da fa am momit lo xamne droit lo ci wañi rek wu na ci da droit man sa ay haqam kon mën nañ ci dal ci takko rawati na ku tol ne yalla da xamne kon ben xefilu beut wax jëm fitti wa lan lu yalla lu jëmul ci dinaay digul ba nga mëna jamm yalla rek togn nga lolu motax ñak bakkar amul dañuy wax ne yomal xiyam yeen yaay ko te way bokku du fa dox ak neen waye na bokku dina fa dox ak neen am nañu yalla jëgël ba nopi xéete ak ñi ñu amel haq fay fay leen ah waye lolu lepp nak ñu ne ko xatul xataat ni arab yi wax ñu ne ko xatul xataas laaj na ciono bu mag laaj na fitte ju reuy laaj na farnu laaj na farnu kon nit ki nañ jëkkat gis ay di bappa te itte wo ko te wacc baña xol ay di jambur kan ku ne am nga am nga ay rin absarat aynaka ayban faqul laha fala tabsuri ya aynu lin nas aynun lisanaka la tadhkur bihi awratam ri fa indaka awrat wal nas aynun sa bëpp yi boo ci bëggee xool ay bi keneen ne ko sama bëpp yi bul xool ay bi keneen di ma indil musiba man mii am naa ay xool ko te la may wii bu ci tudd awra yi doom aadama yeneen am nga ay awra kërim ñu am nañuy lamiñ am nañuy bët di ko gis am nañuy lamiñ di ko wax fexeel ba di topp xàq waaye yow kenn bañ la topp xàq gis sa ay bi morom nag te gisloo sa ay bu bopp ay mënu ko gën a màgg ju rëy rëy nga ko waaye ni ma ko waxee rek àdduna xare la boo ci duggee di salaale sa wax ne diine lu jàppandi la waaye ku ko bëgg a teengal rek yaay ndaw yal li nga àttan yàlla bind na doom aadama bindin woo xam ne li nga àttan boo ko yenoo bu ëllëgee nga àttan lu ko ëpp da ngay dem ba àgg foo xam ne daa nga ko waxtaane insha allah waaye li nga mën rek si nga toll bu ko sàggane bu ko leem def ko

nga boole teggin yi ma tëkk teggin de moo la lépp mooy tax lépp ba mat lu mu ànd rek la la yàlla soxla wu ko. teggin mooy caabi jii ubbi àjjana mooy caabi jii nga xam ne mooy fubbu buntu texes mooy tax a mucc mooy joxe barket mooy joxe ngërëmal yàlla it. ba kon yom alqiyam ak ay angaari jëf yu fees suuf si te benn teggin néew ci duñ ko seet sax benn du ko seet teggin dafa baax. nga boole teggin ak yéene yiw mbindit yépp li nga yéene sa bopp yéene ko ku nekk booba la sa mbindit bi mat tooñ na ma la tax sama noonu la wala xañ na ma nangam. yow sa bopp yaa ngi koy sotle sa bopp yaa ngi xeex sa bopp te dimbale ko moom ndax boo ko waxee lu ñaaw bu ëllëgee mu taxaw la poñe la ndax da nga koy amee xaq. kon sa jaamu yàlla si nga jaamoon yàlla yaa ngi koy jox la nga nay ci sa tuyaaba ci nga jaamu yàlla te xamuloo sax yàlla nangu na ko mu bu ko jox keneen bu ci góorgóorlu sol na ci borom jox keneen woo ba weer fuwaat nag yomul xeyam ñu foq di ko jox keneen musiba gën a ko mar julli def li nga mën lépp ci sellal julli gi ak teewlu ba yàlla bind la tuyaaba ji man ëllëg nga jox ko keneen te li ci gën a bari sax noonu lay doon dara gën koo metti dara gën koo metti. kon nit ki bi mu amee ay waru gar diggante moom ci boppam waaye ci diggante ñaari waaye ci lamee jiitu coono yi sonn ci moom bor la yi mu war a fay te ëllëg dana taxaw bis ba nga xam ne mooy yowma yasirul maru min axihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi li kulli imriin minhum yowma idin sha'nun yughnihi. bis ba nga xamee ne boo seenee sa bokk li nga bokkal ndeeg bàyyi sax da ngay daw ndax noo bokkoon nekk ci àdduna sama naam amee naa xàq yoo xam ne dana ko fayu te li ma am déyuma nga daw. seen sa yaay daw seen sa bàyyi daw seen sa soxna daw seen say doom daw am nga lu la doy sëkk ñoom ñoom la leen doy sëkk bis booba jaar nañ xalaat léegi-yéeg di ko fàttaliko te nag suñu borom tabaraka wa taala salaa alai sallama nee na bu boole ñaari ragal mukk ci nit ñaari tiit képp koo xam ne yaa ngi xalaat sëllëg di ci tiit wala di ci am nakat bu ëllëgee doo am nakat bu ëllëgee doo am tiit. waaye yi li ma waxoon rek lay dund baahima yi doo xalaat dara di dund rek nam la neexee doo bàyyi dara ngir yàlla doo def dara ngir yàlla bu ëllëgee nga rëcc rëcc bu xat ki xalaat tiisu bàmmeel ak lëndamaa yu bàmmeel bu duggee ci bàmmeel day leer te daf fay am jàmm ki ko faalewul nag bu ca duggee lépp la fay fekk ndax ci si doomu aadama yi ñu bon yi ñii safara la yu lakke yi ay jaani njangoor la yi ay jiit yi fett yi ay gaynde te jaan yooyu moo xam jiit yeeg safara si kat bokkuñoo jaan yi jiit yi dul tur yi kepp waaye niroo mu ñu sax ndax téeméeri junni jiit fettandoo la ci sa nagu bët bi moo gën jenn jiit jooje rek romb la dangaram xeeñ la. kon nag jëf yooyu nga xam ne bu ñuy teg bu ñuy dugal jëmm ji ci bàmmeel ñi di ko arawtiku ndax yàkkamti nay jëf yu baax day jëf yu baax rek la jàmm di am waaye bu dul moom de dana day waar loo wal day waar lool. kon nga waxtandiku xàq yi ñaari waay di laa njëkk wax sa njaboot ci la ndax dana leen di amee xàq sa doom ci doo war da koo tuddee turu lu baax turu lislaam boo ko tuddee turu woo xam ne dañ koy ree reetaane wala ñu di ko ko mokkee wala ñu di ko ko xeebe bu ëllëgee da ngeen layoo ci tur wi bu ma dee daal jàng dara du ko jàng bu yemul xeexmee da ngeen layoo boo ko warul boo ko yar yarul itam sàggane ko mu yàqu sàggan ànnandoo nit ñu bon ñu dëng ba loolu indil ko lëngate ba indil ko texee di ëllëg buñ taxee bu poñe la te bu ngeen layoo mu yey la dañuy xala fat say rafet rafet rek jox ko wala ñu ko ay ñaaw téefam teg na. kon xàq ngoog joo xam ne yu mat a taxawee la xàq yi bu am xàq yi bari na waaye bamono bi dafa daat na nii ndax xàq dëkkandoo am na xàq dëkkandoo dafa yaat fi nga bokkal kër fi nga bokkal gox fi nga bokkal dëkk fi nga bokkal réew noonu mu amee xàq yi mbokkum diine noonu la ndax sa mbokkum jullit boo ko xamalee lu koy jëriñ
waxuloo ko ko mu sàkk ko, wala nga xamal ko lu koy lor yow waxuloo ko ko mu wattandik ko bu ëllëgee da nga ko fay xàq jooju. Ndax nee ñu nit dana toog ci jataay ba julli jot mu rotti ko dem julli ji dellu saat ne pat xamal noonu yow waxul dara lu xam la ne waxtu jot na boo liggéey kër ndegam xàq jooju la ñuy toppante parce ci yi ñu ci def yéen ko. Kon muñ bokk na ci gànnaa yi jiitu ak fàttaliku deer. Fàttaliku deer lu mën a dimbali nit la. Sabaal na solo am na waa ci saaba yi daan tënk ci farloom ak jaamu yàlla am ak bu ñëpp jub ñu di ko tënk mu ne waaw naka la kooku defa fàttaliku deer bi ah bu ñu ko dégg daal mu di ko faral di fàttaliku mu ne ko fa mu ne fa ngeen ko teg kon nekku fa fa ngeen ko teg nekku fa. Fàttaliku deer fàttaliku it say bàkkaar day toog jotaay foom dong mu sàkk ci bés yi wala ci at ci jamono yi waxtu yoo xam ne day wéet moom dong dellu si la la yoon lu mu sàddanoon lu mu jàddoon lu mu amee nit ci xàq li mu amee nit ci xàq te mënatu koo dabaatal mu di ko ñaanal bu juumee ba jëw ko wax wax ay rafet rafetal tànn ko bu dee ko fi jógee bu jullee ñaanal ko wala bu julli ñaanal ñi mu amee xàq yëpp dana wàññi xàq yi bu ko jeexal nit yomal xiyaam. Nit ki ne gis ay ñaawtee fi boppam moo koy jëriñ waaye ñaawtee fi keneen daf koy lor fexe xam ñaawtee fi boppam di ko delloo si ko delloo si ci xelam di ko rëccu di wattandik di seet ñi yëpp ak moom képp ba noppi te mu tane leen yàlla def mu tane leen bu amul woon benn dërëm it bi yàlla waan añ ci yalwaan reer itam yàlla may ko jàmm mu fat ñi nga xam ne ñàkk nañu seen ñaari bëcc yi dañ leen di womat wala fàttaliku ñuy raam tey mag yi jëmmi ko ak fàttaliku ñi nga xam ne amatuñu ay dëgg nit it dina bëgg a rey ba suñu sañoon dee lépp boo ko fàttalikoo danga sant yàlla waaye boo jëlee sa xel teg ko ci borom milliards yi noos musiba dal na la dootoo sant yàlla dootoo jaamu yàlla ak ñàkkay dëkk ci sa xol ngay mëbët rek bu yemal xëy nga am gàcce gu rëy bu rëy rëy rëy kon nag fàttaliku sa ayib yi sa melo yi bu fekkente ne nit ki seet na boppam bu amee xel dañ ne ah man de damaa tayeel wala man de ku bëgg a dina man de ku bëgg dara dara man day maanaam comme ni ñu ko waxee si wolof koo xam ne ku la tooñ bi tuut rek bala ngay am jàmm daal fayu wala nga def ko leneen lu metti wala dara doo bale mukk yu mel noonu ñu tubaab di wax ku vindicatif yooyu yëpp ak di sàkk ñooy bañ te bañee ngi du dara lu dul loo xam ne lii sharia sant la nga bañ ca kenn ndax sharia ni mu la sant nga bañiko nit te du doon bañ bañ nga muy jëf nga bañ waaye bañuloo jëmm ji ndax xamul bu lu jëmm ji mujj daan ko wax dana ne si kon farlu fàttaliku say bàkkaar ak say ñaawteem te farlu ci jëm ca mucc nag yëm ko tuub bu baax yëm ko wattandiku waxi ci nga jéem a xam sa diine daan waxtaane xam sa diine sa tàmbali ba newoon naa diine mooy li gën ci di nit am ci la nit ki amee lépp ci la nit ki mën a ñàkkee lépp bu ko ñàkkee waaye bul xeeb benn bindeef benn bindeef bu ko xeeb gaa ñu baax ñi loolu lañ gënoon a ponk léegi Seydina Jibril alayhi salaam suñu borom mas na ko ne demal ca àdduna nga xeet ca koo xam ne yaatu gën la indil ma ko waaye na nga ma indil koo gën mu wët suuf yi juróom-ñaar gisum nu mu lépp lenn lu mu jàpp ne moo gën lii ba nga xam ne gisum dara ba teeloo def dem ci suñu borom ne ko awuma li nga ma sant mu gis benn xaj bu dee ba pulliku ba yax ya def sa mu ni waaw te ma sab kii tey man nga waroon maa gërëm dette noona ko fi bàyyi daal yéen na ko fab xelam dellu ci mu bàyyi ba mu demee na suñu borom gisuma daa lu ma gën mu ne ko gisuloo dara noo gën déedéet waaye dellu nga seet bu baax mu dikkati war gisuñ dara lul xaj bi mu ne mel na kon te ma indi xaj boo demee xëy na xaj bi la may laaj li fab xaj bi dem ba lay sa ñeenti asamaan bay dem ci juróomi ba xelam dellu mu wàcc ko nekk ne ko gisuma dara mu ne ko ey bay na caaxaan yi demal laa la wax dama la sant nga dem indir ma loo gën wala koo gën mu dellu si wër wër ci su xaj mu fabat xaj bi ba ca juróom benneelu asamaan xelam dellu mu sànni ko sa dikk.